0: agenderi mundu ai yakoro go very uncomfortable mukiroria na muciari waku
1: mwa andu acoru ni urume gwa thai no turauga andu anu na muciari waku ati maguthigimpaniri
0: eh
1: tondu ru
0: ni uma ni uma ni uma
1: mentari te no ayo
0: no aire atere
1: eh
0: yani ngiregia be ingia kuriru ne ne ne akinyaru vando vaku mumunyana ewa na kama asenjagia kana mwere tiga ikororia mwe tiga ikororia tiga ikororia ningororagia andu acio marakuriru makivuruka muthenya wegoro ngai urathi na mbere kuvurukia mioyo yao vandu vavoreru ama umwe wao ni mundu gwitwa executive director wa Telemundo etagwa nona rĩtwa rĩake ni Jose Alberto Suarez ni gatagatĩri ka andu mũgwanja arĩa marakuriru magĩkuo muthenya wegoro nĩnacemanire nginyagia na andu wengĩ kũrĩa na nginyagia mundu wengĩ mundu ũroneka we ni mundu are muteku muno vururi wao vururi wa kuruguo kana kurugu muno wa Ecuador Ecuador ndise kana ni vururi lakini vururi wa Ecuador kurugu muno wa Ecuador mena mithenya ithatu kana ni makorwa magitangasa te ni magukorwa mena mithenya ithatu ya gukorwa makimun mundu gwitwa Chief Michel Sensi Kontugi mane gatagatĩri ka andu arĩa marakuriru magĩkuo muthenya wegoro mena mũtumia wake marakuire onthe vamwe kũrĩguo mũtino ũrĩ wa ndege kũrĩguo mwena wa Ololokwe lakini kwĩna kaũndũ ngũkoragwo ngĩũria mũno by the way na kaũndũ gaka nĩ ngũkorwo ngĩkũria nawe Sheila nĩ ũkoragwo wĩna guoya gũtonya ndege-rĩ
1: nĩ kuga tondũ ndĩthĩna wa heights
0: we ndwĩtigagĩra heights nĩacokire kwĩragwo kwĩna andũ makoragwo mena phobia ya heights ũcio mũndũ nginyagia ũkamwĩra atue mũtĩ ũtoe mũraca mũno wa gũtuĩra makondobia nĩ atũtua kinainaga no ũkona nginyagia mũtĩ ũcio nĩ ũrainaina na phobia cikoragwo ci nyingĩ biũ kwĩna andũ makoragwo mena phobia ngũrani kwĩna andũ nginyagia me phobia
1: ya gũtonya maĩ-rĩ
0: ya nginyagia maĩ taniĩ rĩu manje mane ngifu make mana vitu kama kirai ngai mwathani manje mana vitu kama kirai nonga tukurire tu andu engi nonga tukurire tu andu engi na nathie mwaka yo ni muthiu Mombatha na experience ya embeka mono lakini ndiavo ta kuenjo yugo mono tondu ni nitigirite manje mengi experience mbega ya mithenya ithatu lakini asa ndia vota gukena muno tondu undu wa mbere ndise kwivutira nise kwivutira ni mbise kwivutira rwere rurwa na vuvenyu kianda guko ni gutuvira na ni tondu vuva kora kuvena mathiga fulani matiragirira mundu akugwa na ndungigira na tiruri kirugo guo muno lakini mundu magutonya swimming pool anga gutonya iria ri asa nie ningoro gone na guoyo cio guoyo tai mwega guoyo tai mwega na ndise di guoyo cio kathirwa nendwe ndise ngekatia kana kangwamba kwithomithia kwivutira tondu riu
1: ungithomithia ungiru wena guoyo yo
0: no ndomithirwe we ne sipoa sipoa anyway kuna kaundu gakore tuga gitrend shila muno nendari cio kinyaniria na ngushire mweri umutheri ninjamanitie na ngano ta ithatu sia andu maratura vururire wa US na nisi waga viwane guo mundu itura rirenyu athire America ucio mucio tikaga gutika yari nginyagia mucio ucio ni gutwikaga ango thiete ko thiete na vuva vakuve kwa mundu uria turaga America uguo niguo mereithagia kana ukeguo mukiaririe mundu fulani ukegusa mukiario uria uturaga America kana uri brother yake mundu ma mithemba iyo ni ukoragwo wi undu wa gutika muno riu muri uri njamanitie na ngano nyingi viu cia andu arume aria mevururire wa America aria makoretwo makivitukira mathina mengi viu na nĩario ũhoro wa mathĩna mengĩ mengĩ gũkorwo nginyagia mũndũ atiĩ na mũciĩ gũkoragwo nginyagia andũ amwe nĩ aũrage gũkoraga nginyagia andũ amwe nĩ mekire kĩndũ gĩtagwo ta divorce kana nĩ matiganire na atumia ao na ngĩrũmĩrĩria ngano ici ciothe nĩ mbũkĩte ngerewa atĩ andũ arũme arĩa engĩ marave tukira madhena masio ni andwarume area maku ili atumi yao makithi yanao Amerika maybe mundu no adhire tuge netanie ni nadhire ngina gia wira kana ni nadhire ngina gia wira na ngina koro maybe wirosio ni nadhire na nande kone dhirikari ya Amerika ni mande kanaga makiri ya lorema koro wamekete kosesi ya origitani manases mandagitari ya sinu yandu magesa gawira no vudhu muno vururire wa Amerika lakini andware yangi mana vye makina gia wira kuu ni makorogome na ndore wago soka musie mesire family yao yone mutumia na siyana madhina siyo matura gira siyo kore uguvuru lile wa Amerika lakini ni mwone tethiku ino andwa siyo ni marakoro makiri ya madhina mengi vyoga kora kamundu mwono meno wakwire mutumia wake na siyana lakini kumama kuwama ndo madhira magena senjia
1: mutumia wakudhia gina senjia kanatia
0: mutumia akinya agesenjia
1: kino na ino niyo chance yako
0: iye tolo na anaoma anadhie kuu madhisaga makina sari ya mawira tuge nuadhie agia wira anake kana nuadhie mwaka wa mbere atonya gaskuru uguo adhomere kosi imwe kana igire irenge mutethie gukorwa kirutaka wira fulani kuu lakini kavinda kare tu akogea wira uguo mambo ina change mondo magasenjia noga kora musiusi utinge kare kare inge na mono mono ure ando asio meka gane atumia neo meka gane takwari umo osa usukani wa musie kona ka mutumia riu mondo umurume riu ana noenga togo wake musie kiume kithiru nina ragia ruga noroa mondo umurume umue ure wakuire mutumia wake lakini magi kinyavando magi tigana na akinga toa musie kana nyombari rie karaga na agi kinyavando nginyegia kiovwa akiovithu ne mutumia wake na ovithu ne mutumia au manja au kire nondo wa mateso mare ari arire njera ya naku au kire akina korona thina wa kuguru na ruto ndo athina ucio wa kuguru na nginyegia kindu gito ti good conduct yake kana conduct yake tembega muno tondo wa novonjera ku by the ku ne ando makorogo me advance muno wananyito na evitie rimwe ni reflect
1: maundure
0: maku monde kukua na ukithi kusaria wera mandeka ture tore ya kuguo mwona ka uyo ae mwove njera miaka hiri ae uyo ananyitoa nandwe uyo ananyitoa nandwe kukua wanovo njera Amerika tu nitakua tu werwa soka kwenyu wanovo njera ukina uma nitakua tu werwa tu soka kwenyu tono nginyegia mawera tu kuro kimagia na uvudhu ugu muno luka ndeno ya kinyeta vando ke kavo ya ganginyegia ilio narara gangari re na nimbi zi anore mauragia mundu rarara ngari re atia no tie na kwa kumama
1: bethe mwana ku US especially andu engi ni marara ngari re kwengi ya nyomba ndiwa kwa hau
0: like, nitondo wa rere America kukoro wena ngari ni necessity yani ni undu nita kukoro wena dhimu kuko Kenya kuguno angine gie unge koro wena yotondo kure ando wengi matura te gutie ndo tamata tuku na taxi may be very expensive rumo ndo kona idhenyere ya gukoro wena kana idhenyere ya maundu mengi no angine gie unge koro wena ngari ekoro weki among ndo siya mbere mundu waguraga na ngari nina hithi gukira kugura nyomba we America. Nikiyo tumiyo kusaka ando makiuga nina ena dhena mono na mama gangari ile yako. Na ena dhena mono na atura gangari ile. Ukariga kwa hati ya riu. Uena gangari na wena dhena. Mondo mumba ile marato nyana hati ya. Lakini ni tondo ku gukoro wena gangari ni undo wavata mono mono makiri ya riu. Nengwa retongi uri ya tirire. Nikiyo tumia musa njagia kavina karemu wagi ambesa. Atumia masa njagia nikiyo kavina karemu wagi ambesa. Mbona nyinyi wanawake muna chenjigi niki maundu masenja genginye nitutike kururi genginyegia maundu manja wa vururi nituruli genginyegia woku vururi ire mutumia wana vikia mutumia tuge mwa menyana taru tauretue kana we unge menyana na mundu mwe campus mundu tuge aradu tawira taru mwa waka kuku ugu kambu nire ya royo media ni mwa semani na mundu ni mwa menyana ni muenda na na mwa vikania kewira weo tiwira Mwini oreo sila uko gia wira maundu maukaga makina senji ya kabisa
1: ege angatumia kama endugu senji ya kana uko ongera maybe standards I don't know. Wagua rakora na wagua standards ya kuhira wagua igia na zie kionga giri kaka.
0: Ndwa menyaga nwa kinya vando kina korowe na standards ya gorogo kero reo vana dhaino. Aje sasa, lakini angi kuro usi neke mundu wa saguri na angi kwa sagura dhaisi otaye na mbesa, dhaisi otaye na wera. Nikio tangi tekira kumiriria nake.
1: Ruyo mbu anangi nyonko ingine mutumi orota use uso kiangado. Tondo, ya maybe ru wa mutumi rata stepping stone. Ya mutorele waku. Maybe we end up more after that.
0: Wa mutumira gweki nyanga dhee wengi. Na ugo nguo baidhe ando wengi mavana. Te mundu umwe kana iri. Tugwite gukuvururire mathira makemenyana na mwiri tu maybe in the view. Akimureta gwake makithondeka mbesa akana muthuri ena mbesa akiempower mutumia.
1: Kana yare we usagani wa muthomithirie.
0: Akithia gesa mutumia ucio akimuvira skuru. Akithia gesa mutumia ucio akimuigira biashara. Akina gororo mutumia na wambiria kuthondeka tupesa twake. No agia wira. Tugia muvirete skuru age mwarimu. No agia wira wa warimu. Tugia muvirete skuru age mumemerekia. No agia wira wa mumemerekia kamemerika awi Moro FM. Mundo siru no asenja vyo. Uretua muize kana ure avana. Runo asenja.
1: Suni mundo atarenda kuwega nera. Kanaru withere maybe na kekathie akina ya mundo. Uwe na kikiro kinene rukwe muthuri wake.
0: Akeno na rigu uyu nikia mwagirirete te muthuri uria wake. Uria mukinyu kithetie nginya vo. Asa. Lakini andoro metuge mundu murume ungithie ukina kinyu kithue kinyo tari ni mutumia.
1: Anao kwa matiga gandu. Anao kwa ino.
0: Nindia naigwa mundu murume.
1: Lakini tondu ngikesi na nesote nyenge iria mutumia nake au kireria mundu murume tondu nake mundu murume menya nake na igu ciake
0: ye nani ndigo ciria by the way no ambetikira gukinya vandu ati mutumia wakwa nike arambikira maundu mamwe asa afadhali ka ni tigambekare ugo nengo saria mbeso re ngo vota lakini tembetikira gukoro ati ni kwa ni ekirwa maundu lakini no menda tokoro tukivutia kondo kumuthikiria mathare mara mathathita cia muthenya nike atumia musenjagia ni ndu gitumaga musenjie. Habinda kare muwadhi na kuu ni mwakinyo kithuwe kinyo ni mudhuri. Mudhuri wakuno wadhi haku igirambia sara ya kuendia nduka kure uwe tauni. Tayaro nyenje. Runo ambiria kugea mbesa, no ambiria kumenjana na itonga sienge tawe. Madhara unema ukagama kena ambiria gotonya. Mutumio rea ara ukagamu zie tene. Kana mutumio rea kinagamu zie tene aga etera mudhuri wake. Kana makadhiesa niya musina mudhuri. Dhiko inoduwa na kena maondo make maweka. Na hakina ne madhama kwa na hakina ne kumuria nekio raha serere wa dhiko ino nekio raha ukawe moserere nekio maundume akume masenju akaugasa pia bimi I have a life. I have a life. Eno ndotoma hizyo nere niyo nienda tokoro tokivutia mudhe nyare umundi mudhikiria na nienda kuigwa kuma na namu atumia. Na nimisine mura gira neto siya medhembe no mono lakini nienda kukoro ngigwa atire nindu getomaga musenjie. Na ndarume na mwene mwenerenda mwumvurethi mwavogo mutambure mudhikiri ya mudhinyare wa mwundhi. Tuge mudhikiri ya noa ya mutumia. Na nimbigu ite ando wengi vyo makiuga maunduma mwendu vatiwe kila mutumia waku. Koro wande kiro wane ando wao. Lakini ya mwema kauga gasa mutumia angi koro ne mutumia wako na ne mami wa siyana siyakwa. Nimvatie kumuwe mpawa. Niguwe nyombaye neyo. Ekoro wena ando waere at least mange tetha niya. Lakini ya mwona o, makauga asa. Nite mwigira mbiasara aga uka mwodhenyo omwe. Kumbira na, kutina ondo wa, vatani mwikirite muturirele. Niranda tuvuti ka ondo kwa mwodhikiri ya mwodhenyo omwonde. Nima ondo tamari kutangia kila mutumia waku. Nima ondo mariku, onge kila mutumia waku. Nani ka ondo kavata mwodhikiri ya wakoro kia empawa mutumia waku. Weta mwondo murume. Na nikia tumia musenje gie. Nema ondo ningi ya datu koro tukivutia mudhanyare. Wamundi mudhikiriria. Vogu mutambori top soa mwara FM. Dina ambrego koro kimbikiri ya ndomeriri yaku. Kuvitu kina namba yetu SMS 32102. Ambia SMS yaku na kiuwawe mwaro. Nengo koro wa. Lega vionge kunyintidia. Reu. Nengo koro ngevesa na t-shirt. Umundi na nia mukuru mudhikiriria. Nira vesa na t-shirt. Ya watoto fan day. Na nia ndo koro kika kaunduka moka vudho mwono mudhikiriria. Nia ndo koro kimbira atiriri. tondo nitwaria na mundu gwita Mr. Chris Muturi avugo mutambori muthikiriria mandikira activities ithano igakorwo ciiku kuriguo watoto fun day angikorwo norenda t-shirt yo muthikiriria watoto fun day mandikira activities ithano kana mandikira maundu matano maria magakorwo mekuma gukenia mwana waku kana we musiari muthenya wa jumaviri kuriguo ndare ya watoto fun day na ni gukoroge ukiumagara kana ukivotanira t-shirt emwe avugo ndari ya muvango wa gotira tira TBT ogu muthikire kuri gumo wa Facebook nengo kore ngiguku makun ngoro ngiraria ndumeri ya kumuthikiria kuri guna mbare ya SMS 32102 nengo kore ngiguku makuo ogu nokoro kimbikiria ndumeri ya kuri guna mbare ya WhatsApp noti mugonje gire nyegire ithano ida da tumo gwanje noti nyanya ni ona ndage kane ta igire ndari tigarete ekoro kivandwe gavyo madare madha dhita siamu dhanya good morning.

matemo ma anda adita uthuthuria wakavinda kubi uriwikitwe ni kambuni ya Tiva wananitigisinji kia mirongwe tano na kenda vaigana kiaria matumagira taxi sia ki digital ni mararegana umendekithia mawikira gikiro kia nthi kia tigiti sia utungata wa uthii guku gisinji kia mirongo ithatu na kenda makigwata mbaru mendekithia mama ndeto igi mendekithia mathirikari gukorwa makirugamirira tigiti wa digital gisinji kia mirongo itandatu na ithatu vegana giatumiria digital maugite matira kana matira kena na kwendekithia kana kwendekithia tigiti uyu ukorwo kia murwa ni vinya wa thoko cia ukui gugicunjĩ kĩa mĩrongo mũgwanja na ithatũ vaigana kĩa thi makiuga matiramenya mendekithia mama kana mendekithia mama maina kana magakorwo maina umithio ũrĩkũ ũthuthuria ũyũ ũrakorwo ũkĩgwatania andũ magana mũgwanja mĩrongo ĩthatũ na athatũ gatagatĩ ka mũciĩ wa Nairobi kuma tarĩki ĩkũmi na mũgwanja na tarĩki mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ kwingĩ na kuo nĩ atĩ timu cia kũvonokania kuma mbonge ngũrani nĩ icokete thĩinĩ wa kĩrĩma kĩa ororokwe kaũntĩ ya Samburu kũrũmĩra mũtino wa helikopta ũrĩa ũracũngĩrĩire